You're always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bilis sa mga bukika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bilis sa mga bukika.
3: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legari, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kutipan ni Nililo.
6: Sa aking call center agent.
5: Burmig, ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang gina-epekto sa akong sang Sister Pain.
5: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katupa, exam!

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus?
1: Check!
0: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
1: Ice yan!
0: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pay.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santangoli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: Sanford Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanford Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaas.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: Exciting!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Woo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na nakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
2: mga butika. Mga katupa. Exciting.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si

0: Ang Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
1: Santhon Plus Herbal Oil. System Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms present, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfone Gold.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Sister Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Samphone Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillianeva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibigay siya mga Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa,

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ko akong mula sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa labutika.
9: Exciting, bro!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang.
10: Tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Sa daring sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangagap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karamises na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katupa, exciting!

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa warm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na warm.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
1: Sansone Gold Coffee Mix.
9: Sister Pain, isa ka office manager. Dama.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: FM.
1: XFM
2: 96.7.
0: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Mate.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sample Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sample Vitamin C.
1: Sample Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sample kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mga butika. Hirap sa

0: maghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Exciting!
1: XFM.
2: FM.
1: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: FM. X.
1: XFM.
0: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: X.

0: X FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
2: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
5: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanson Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanson Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit-sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sang kanamit kag benepisyo sang

0: Exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas gin panamit, pampagwapa pa, eh may arami sa ang glutak kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
9: Katropa, yari na mga Yes to Help products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo babatian. Express Balita. Labas ang eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: Express Balita. XFM time, alas 6:11 sa aga, mga katropa. Ito ang Express Balita Sunday Edition. Petya 14 sa bulan sa Hunyo 2026. Ako si Katropang Ed Sese.
2: Kakapo naman si Katropang Wendell Balinar.
1: Yari na mga nagapangunang nga balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Department of Education sa Bacolod kag Negros Occidental Division naalarma na sa kaso sang estudyante nga nakuhaan sang illegal nga droga.
2: Lucrobs workers sa Negros mahimo mawad ang trabaho bangod sang pagban sa Amerika sa mga Lucrobs nga ginakuha sa Visayan Sea.
0: XFM News.
1: Linibo nagdagsa sang Biyernes nga job fair upod ang 600 ka mga kumpanya.
0: XFM News.
1: Sa balita nasyonal.
0: Express Balita. National News.
1: Secretary Teodoro kagiya pamilya gin dumilian sa mainland China, Hong Kong kag Macau.
0: XFM News.
2: Anay Governor Chavit Singh Son nagahinyo sa publiko nga ipakigbato ang kamaturan matapos nakapiyansa sang cyber libel case.

0: New York Knicks, grabe ng pagpaganda, hindi na pagabuyan ang Game 5.
1: Kag mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, sa Dennis Padilla mga katropa, kung lang tinalikdan, ayagin baton nga mag-change up ang yedo ang iyanak si Claudia. Sa karon iya naman iningagin, kasubo.
0: Para naman sa ito balita special katropa, babaeng ang nakuha ng Guinness World Book of Records sa may pinakadamo o largest collection sang Wonder Woman.
2: XFM News.
0: Katropa ng ato ng mga headlines, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health Incorporated, produkto gin nga makabunig para sa imong ikaayong lawas.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Go, boost your immunity, mag Santon Plus Go, mabakal sa mga butika. Express Balita, dara sa inyo sa Premium D3, supports bone health, mag Premium D3 every day. Express Balita, dala sa inyo sang Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
2: XFM News.
0: Countdown sa ato na balita sa lokal.
4: Express Balita, local news.
0: Ginakapig ng baka-alarma sa Department of Education, Bacolod City ang pinakapagkakumpiskar sa kapulisan sa isa ka-estudyante kagdakuang masobra 1 million pesos nga shabu sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling sa siyudad sa Bacolod hapon sa Hunyo 11. Sunod sa kay RJ Paglumutan, ang spokesperson sa DepEd Bacolod City, ilang nga gin pakigangutan ang nasabit ng bulutuan kung sa diin ginpayag sa suspect apang giniyang hindi-ini ng opisyal nga nag-enroll bilang isa ka grade 12. Dugang pa ni Paglumutan, may mga proseso nga ginpatigayon kagila pa nga ginpalabutan o ginpalabot sa central office ang natabo kag nagpatigayon man sa karon sa pagsinapol angot sa pagtutok sa seguridad sa mga estudyante agud matap ng pagbaligya sa illegal nga droga. Kung madumduman na dakpan ang suspect sa drug by bust, ang ginkilala sa kay alias Jero, 18 anyos, kagdagumpiskar ang 1,080,000 pesos nga shabu sa ginpatigayan nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit o kung CDEU.
2: XFM News.
1: Napasaka na ang kaso batok sa isa ka babaeng pulis matapos ini ang ginareklamo nga ara sa likod sa kinaligar extortion sa recruitment sa Philippine National Police o PNP sa Negros Island Region sa tinalikdan nga bulan sa Abril. Sunod sa kay Police Captain Dax Santillan, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, magapangatubang sa kaso nga robbery ang Police Corporal matapos ini ang ginpasaka o kung ginpasakaan sa Hunyo 11 sa nasambit nga reklamo batok sa iya. Nagpalabot ba isang pakanumdumang kapulisan nga si Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Regional Director sa PRONIR, nga manghintampad sa trabaho kag posible nga magapangatuwang sa nagakaigong kaso kag manabat sa lahi kung maghimo sa mga kalainan. Kung madumduman ginaligara, nanukot sa tagreklamo nga 30 anyos nga lalaki sang 50 mil pesos ang suspek para makasulod din sa recruitment apang sang nagagawa ang resulta, wala nalakip ang pangalan sa nikabangdanan nga nagpala but ini isang reklamo.
0: Kinaulat pa sang bago si DPNP ang desisyon sa pamilya ni Maria Luella Foster, ang babaeng gintiro patay sa guwasang pasilidad sa Negros Occidental District Jail o kung NODJ sa tinalikdan ng Hunyo sa East. Sunod sa kay Police Major James Latayon Jr., ang Chief of Police sa bago si DPNP, mayara na sila sang saksi. Kag may mga ebidensya na apang hindi nila masiguro ang desisyon sa pamilya, bangod nagapanindugan ang pamilya nga wala sang kantangan sa legal nga droga ang pagpatay sa biktima. Dugang pa nila Tayon Jr., nagpanindugan ang pamilya nga personal ang motibo sa pagpatay sa biktima. Kag taliwas sa panaysayon sang live-in partners ang biktima, nga sa karon sa sulod sa posibilidad bangod sa kasong sang illegal nga droga. Inpayagban sa ngepe nga mayara sila sa person of interest nga sa likod sang krimen. Kung madumduman, ika ng biktima sa Negros Occidental District Jail, kahit sang iniang nagwa sa pasibilidad, hinali na lang ining agintiro sang riding in tandem nga nagresulta sa iyang kamatayon.
2: XFM News.
1: Ginaprobahan sa Bacolod City Council ng isa ka-ordinansa nga nag-waive sang penalty surcharge kag interest sa mga

0: public market vendors nga may wala pa mabayrana ga obligasyon sa syudada. Sakop sang ordinansa mga vendors sa Central Market, Libertad Market, Burgos Market kag mga stall owners sa Manukan Country nga may mga arrears sa pagbayad sa ilang mga balayrana. Ang nasambit nga ordinansa naman na gin-author ng day Councilor Celia Flor, Councilor Jude Tarius Aison, day kag Councilor Attorney Cesar Distrito. Gipayag ni Councilor Flor, Chairman sa Committee on Markets nga base sa records ng City Treasurer's Office, tubtub sang 2024 nagalabot sa 5 million at tubtub 7 million pesos ang kabugusan nga arrears, samtang nagdangat naman sa 18 million ang principal nga balor sa mga utang sa mga stall owners. Sunod pa sa konsehal, sa orihinal nga version sang ordinansa, isa lamang katuig ang ginahatag para sa pagbayad sang nasambit nga utang. Apanggit palawig ini sa konseho kag ginatagan sang duha katuig ang mga vendors sagod makakumpleto sang ila obligasyon. Dugang pa ni Flor, pagatinghuaan kag sa pulon ang mga stall owners para maplastar ang pag-award sa mga pwesto sa mga kasubo nga nagapungko sa karon. Lakip na ang pagpirma sa mga compromise agreement bilang kabahin sang implementasyon sang nasambit nga ordinansa.
1: Express Manila. Nabutag sa peligro ag negosyo sang pagpanguha sang blue crab sa Negros Occidental bangod sang ginpatuman nga ban sang Amerika sa mga blue crabs ngalin sa Pilipinas. Bangod sa wala nagasunod sa standards sang American Marine Mammal Protection Law, inibahin sa pagpadako tubtob sa pag-harvest sa mga blue crabs galing sa Visayan Sea. Nagkasapol si Governor Bong Lacson sa BFAR kag sa mga local blue crab producers sa IB Magalon na kagmanapla. Bangod kabahin sila sa mga exporters nga apektado. Suno kay Alfonso Gamboa, yara sa 6 kabilyon pesos ang balor sa export sa blue crab kag 90% ang nagadako sa Amerika o nagakadto sa Amerika. May dako nga porsyento ang kabilugan ng blue crabs nga alin sa Pilipinas ang produkto sang taga Negros Occidental. Nagahinyo sa karon ang mga local producers sang pagpatunga sang Department of Agriculture katagan sang konsiderasyon ng export products alin sa Negros. Ang iban nga probinsya ang nasakupan sang Visayan Sea. Kag iban nga probinsya, kinpayag ni Alfonso Gamboa nga anay mayor sang IB Magalon kag karon isang exporter sang blue crab nga nagsugod na ang banning sang Hunyo 11 bangod sini mawadaan sa trabaho ang linibo ka mga pumuluyo sa bilog nga pungsod ang ngayara sa blue crab industry.
0: Natukiman sa mga otoridad ang isa kadako nga concrete slab sa idalom sa Madalagan Bridge 1, Lacson Street nga ginapatihan nga isa ka nagatuga sa pagpadelay sa desilting operation sa lugar. Sunod sa Bacolod City Communications Office kag BCCO sa Facebook post nga ginpost ang syudad ginabanta nga kapareho sa kadakoon sa isa ka salakyan ang nasambit nga concrete slab kag posible ini nga nagapugong sa husto nga pagtubod o kon pag-ilig sang tubig sa suba. Ginapatihan man nga ang nasambit nga struktura kabahin sang daan nga taytay nga una nga nagtindog sa lugar. Dugang pasang na syudad nga mahimo man nga ang concrete slab among rason sa pagtilinipon sa basura kag sediment sa suba nga nagrason sang mahinay nga pag-ilig sang tubig kag nagapabudlay man sa desalting operation para sa nasambit nga suba. Sa karon man ginatinguhan na sang Bacolod City Government pinaagi sa City Engineer's Office nga makakita sa nagakaigong solusyon agud matangtang ang nagabalabag nga concrete slab kag mapadasig ang pagpatagayon sang desalting activity sa lugar ilabi na nga nagsugod na naman ang tig ululan.
1: XFM News. Palayon, gamag patigayon sa pag-inspeksyon ang Bacolod Traffic and Authority Management Department o kung BTTMD agud may baluan kung kumpleto ang mga permit sa mga nagabiyahe kag mga nag-operar sa salakyan sa syudad. Sa interview kay Police Lieutenant Colonel Punit, Police Colonel Levy Pange, retired Levy Pange, head sa Bacolod City Legal Enforcement Unit, kabahin man sa ilang operasyon ang pag-check sa mga minor de edad nga nagabiyahe kung nagamaneho sa salakyan agud masiguro nga nagasunod ini sa mga nagapadayon nga regulasyon sa dalan. Sunod sa BDDMD, ang tigang nagatuyo nga mapapaskog ang seguridad kag disiplina sa trapiko samtang ginaprotektahan ang kayuhan sa mga motorista kag commuter sa syudad sa Bacolod. Ginapanumdon naman sa ahensya ang publiko kamagdala sa mga nagakaigo nga dokumento kag permit sa tagsa kapag biyahe agud malikawan ang paglapas sa layi kag posible nga penalidad. Express
0: Manila. Sobra naman sa isinta ka mga kompanya ang nagkompermara nga sila ang nagpadulong sa ginpatigayon nga Dole Job Fair sa tinalikdan nga Independence Day para sa kalayaan Job Fair 2026 nga ginhiwat sa Biyernes Hunyo 12 sa SM Bacolod. Bilang kabahin naman mga katropa sa pagsaulog sa ika 128 nga adlaw sa kahilwayan sa Pilipinas, nagtanyaga ang nasamit nga kompanya sa naglain-lain nga mga trabaho para sa job seekers nga nagapangita sa oportunidad sa lokal kag pribado nga sektor. Suno sa mga organizers ng job fair, nagtuyo nga maghatag sa mas madamong nga tsansa sa mga aplikante nga makakita sa trabaho kag makipag-angot sang direkta sa mga employer sa isa ka lugar lamang. Kag sa karon mga katropa pilaman ka napilian nga mga job seekers ang na-hire on the spot. Express
1: Manila. Mga katropa, ang aton ng mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika. Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mamakaw sa butika. Express
1: Balita. Katropa, ito na padulungan ng Balita Nasyonal.
3: Express Balita, National News.
1: Si Philippine Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. agi asawa kaganak ng lalaki ang gindumilian sa pagsulod sa mainland China, Hong Kong, kag Macau. Kinadumilian man ang anuman nga transaksyon o kung interaksyon sa tungasang mga kumpanya sang China kag sa ila. Ang lihok ginimo bangod sa ginaligar nga sala nga pahayag sang Tiglikom batok sa ila. Kasuno sa Beijing, makahalit sa relasyon sa tungasang duha ka pungsod kag sa ilang mga interes. Wala gintumot sang China kung ano ang mga pahayag ang ila ginatumod. Wala pa sa pahayag ang Defense Chief ang utsa ginpatuman nga sanksyon sang China. Apang una nga ginpayag ni Teodoro, nga wala siya sang plano nga magpadulong sa China.
0: XFM News. Si Anay Bamban na Tarlac Mayor Alice Goo ang ginpasakaan sang kaso nga 1 billion peso tax evasion sang Bureau of Internal Revenue kon BIR. Suno sa BIR, nag-ugat ang kaso sa testimonya ni Goo sa hearing sa Senado sang gin-raid ang compound sang Philippine Offshore Gaming Operator kon Pogo sa iyang banwa. Sa tiyon sang hearing, ginako ni Goo nga nagapanag-iya siya sa mga propiedad sa lakyan kag mga interest gikan sa pila ka mga korporasyon. Pahayag sang BIR, base sa available records, hindi mapatag ni Goo ang kadakoon sa mga gasto kag transaksyon. Naibaluan man nga ang declared o kon undeclared income si Goo kag wala sang nagabayad sa insakto nga buli nga buwis. Natukiban man sa BIR nga wala nagfile sang income tax return si Goo halin sang 2019 tumtub 2023. Si Goo ang nagpamatuod man nga guilty sang qualified human trafficking para sa iyang Pogo operation sa Tarlac.
1: Pagkasugod ng investigasyon sa National Bureau of Investigation sa kamatayan sang duwa ka Ateneo basketball players nga sanday Rene Baterbonya kag Devon Dili kadungan sang team building activity sa Dipakulao, Aurora. Suno kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, nag-coordinate sila sa pamilya sa mga biktima. Lokal nga kapulisan kag bugos ka basketball team sang Ateneo para pagayumon nga para sa pagayumon nga investigasyon. Target sang ahensya nga makitang tanan nga mga angulo sang trahedya kag may baluan kung sino ang responsable sa kamatayan sang duha ka rookie players. Kalakip sa mga nagapatigayan subong sa investigasyon kag fact-finding ang mga local police commission on higher education kag NBI samtang ang Philippine Sports Commission ang nagtukod man sa multi-stakeholder committee para sa komprehensibong accountability sa mga individual nga nadalahig.
0: XFM News. Anay Ilocos Sur, Governor Luis Chavez Singson ang nakuhaan isang mugshots matapos ginpasakaan sang kaso nga cyber libel nga wala ginhingadlan nga grupo. Ginpanindugan man ni Singson nga inosente siya kag ilayon nga nakapiansa sang 60,000 pesos sa apisar nga may pagpangduduha sa o kung may pagpangdoduha ini sa nasambit nga kaso, ginpahayag ni Singson nga handa siya nga tubangon ini kaginakabig pa niya nga katungganan kasuhan agod ipakigbato ang kamatuoran. Naginyo man ini sa publiko nga hindi magkakadlok nga ipakigbatong kamatuoran kagpakigbatuan ang mga may matuod nga sala.
3: Express Manila.
1: Ito pa ang aton ng mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sa
2: Express Balita, dala sa inyo sa Cessna Pain. Palanakit sa lawas, is Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
3: Express Balita.
1: Para sa aton balita, international.
3: Express Balita, international news.
1: Tatlo ka mga Indian seamen nga unang ginreport ka missing ang kumpirmado nga patay matapos ka ginlunsar sa US military ang airstrike sa Gulf of Oman. Ang oil tanker nga may bandera sa Palau nga Mount Sotobelo ang target sa pagpangatake sa Miyerkules. Sunod kay US military, ginatake ang barko bangod wala nagtuman sa direktang puwersa sa Amerika bangod man sa suspetsya nga nagadalay ni sanglangi sa linsa Iran. Kabugusan, o may kabugusan nga 24 ka mga Indian crew members ang sakay sa oil tanker sa ang natabuang insidente. Kung sa din na 21 diri ang luwas nga na-rescue. Ang Indian Shipping Minister nga si Sarbananda Sonowal ang nagpasalig nga ginahimo na ang kaimusan para sa pagpauli sa bangkay sa tatlo ka napatay nga Indian nationals. Ang insidente nagtulot sa gobyerno sa India nga opisyal nga ipatawag ang deputy head sa US mission sa Delhi agud magfile sa protesta. Ini ang ikaduha nga barko nga may Indian crew nga ginatake sa puwersa sa US subong nga semana.
0: Nagtaliwan ang 47 anyos nga Thai princess nga si Bara Kitiaba matapos ang masubra tatlo katuig nga yara ini sa coma bay sa pag-adunsyo sa royal household. Sa ang Disyembre 2022, sinali na lang ini nga natumba samtang nag-aehersisyo upod sa iya nga ido. Gindiagnose sa mga doktor nga mayara sa infection siya nga sa mycoplasma sa iyang tagipusoon. Siya ang kamagulangan man sa pito ka mga anak ni Haring Vahiralong Corn, kaga natawo ini sang Disyembre 7 tuig 1978. Naghanas siya bilang isa ka abogado kag may duha ka postgraduate degrees gikan sa Cornell University sa US. Nagtrabaho man siya sa pila ka tion sa misyon sang Thailand sa United Nations sa New York antes magbalik sa Thailand kaga nagtrabaho sa opisina sang Attorney General sa Bangkok.
3: Express Manila.
1: Nakatod nga mga balita international, katropang ginadulong sa inyo sa
2: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
3: Express Balita.
1: Katropa ato't padulungan ang balita sa sports.
3: Balita sa sports. Balita sa sports.
1: Padamo naman na nag-aulat sa karon mga katropa para sa NBA Finals Game 5 kung sa din masaksihan ang hampang isang New York Knicks batok sa San Antonio Spurs mga katropa. Game 5 doon eh, siningad lang sa Domingo mga katropa. Sa pihak sang ang standing sang ininga duha ka team katropa no 3-1 kagbentaing New York Knicks para sa ilang best of 7 championship series no ang wala pa natapos no. Kumbaga sunod pa sa star guard si Jalen Bronson mga katropa ginagla nila nga tutukan ng Game 5 NBA Finals sininga adlaw sa Domingo. Wala pa natapos kagpadayon pa hampang. So sunod sa iya nga madamo pa sila sa kinanglan pagaymoon, madamo pa sa sila sa kinanglan nga pamatudan sa tag sa bilang mga players katropa no sa New York Knicks no. Punti rin sa karon sa New York Knicks ang una nga NBA crown ang halin sa naghari sila sa 1973. Samtang determinado ang sports or ang Spurs katropa nga makahirit sa Gyapon sa Game 6 nga
4: kunin, di magdaugaw kung makadaugaw sila. So mayar pag game 6 nga posible or nga ma-schedule sa Miyerkules. Game 5 sa karon mga katropa. And tungod sa natabunga hampak sa nagligad nga mga ngadlaw mga katropa, kung sa diin na madamo ang nakibot, madamo ang excited para sa game 5 kung sino gid bala sila. So makabig nilang greatest comeback no sa NBA history ni mga katropa no para sa New York Knicks. Makon mo na ang unang ano, ang unang tuig nga nagdaog sila, nakuha nila ng championships 1973 pa katropa. Makon mo na kung ano pila naka dekada na mga katropa no. 1973 subong niya 2026 ilan ginabantayan sa karon kung makuha na sa New York Knicks ang ginatawag nilang greatest comeback in the history of NBA para sa team New York Knicks. Ang aton nga balita sa sports, katroba, ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. Ini ang aton nga food supplement nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Nga man, ang aton Turbo may arasang o rimo sa makakaglavawaska ka mga natural herbs nga makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas kag mapabahakod pagid ang pag-un pagid ang relasyon sa legal nga mag-asawa. Express Manila. Ang latest naman sa showbiz mga katropa.
5: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Mga katropa, sa ito naman yung showbiz balita. Subong yung adlaw ang kamagulangan ng anak ni Manny Pacquiao kag ni Jinky mga katropa ang ginakasal na. Mm-hmm. Na mga katropa, ginkasal na ining kamagulangan gid nga anak ni Jinky nga si Jimuel Pacquiao mga katropa. Kag tigin post na ini ni ni Jinky mismo sa iyang official Instagram mga katropa. Sa official nga post ni Jinky sa iyang Instagram gid una mga katropa, makita digto nga si Jimuel Pacquiao kag ang long time partner sini nga si Carolina Pimentel ang ginkasal sa isa ka resort sa Pitcher Resort sa California mga katropa. No sa nasambit yang nga kasalang theme nila dito kay the color pink katropang ed kay pink ang ilayang nga color sa mga bridesmaid nila no sa mga ila dito nga mga best man kagagin na pabahagi man sa isa ka veteran journalist nga si Salvi Aces ang mga litrato halin sa kasal mga katropa nga ti may caption man nga mabukay ang bagong kasal sa nasambit nga seremonya mga katropa ti nag ano siya to ka private siya bala nga wedding nga ti mayara dito sang family sang girl kag family man nila yan ni Jimuel Pacquiao kay ti mga katropa na hibaluan nga daan ang duha ni may ara na sang anak kag ti ini ang bata nila do ka ara pa lang sa mga 4 months old, no? Doon mga dira-dira, katropang either 5 months old, 3 months, ang ilang bata doon, somewhere like that na. No, may ara isa anak na babayi. Kagkisa karon finally, ginkasal na sila mga katropa. Tibida man sa ilang kasal. Siyempre, ato digto si Mami Janisha, ato man digto siyempre si Jinky, kagang iyang kapeda, no? Ato man digto, at ito hindi mamabalaan kung diin si Jinky, bala, pero ang kinalain lang, kaya naka-stick niya sa theme si Jinky nga naka-color pink. Ang iyan naman yung utod, naka-color yellow. At man digto syempre si pambansang kamao Manny Pacquiao ang bugos nila nga pamilya, mga close friends yang duha, mga katropa no, ang nagpadulong man digto para ya sa nasambit nga kasal sang duha. Te ang family ni Carolina mga katropa ang makitan man kay si Carolina mga katropa hindi siya Pinoy gid pala katropa ang edaw kay pamilya ya digto gid kumbaga ano siya no nang hindi siya Pinay, kumbaga, tingang familia, taga digto man. So, makita man, no, ang narisari nga lahi sa nasamit niya nga kasal katropang Ed, no, digto sa California, inigin hiwata. So, mabuhay ang bagong kasal, no, sa nasamit niya nga family Pacquiao.
4: Mabuhay. Kaya yes, ano?
0: Ambot lang gani. Ambot lang ito,
4: Wala pa. Kung mapakasal kaya, di mo gusto?
0: Wala.
4: Garden, beach wedding, church wedding, civil wedding.
0: Civil wedding
4: na lang. Manago kagad, di ba?
0: Mas ano, kami nga di ah. Ang muna kinapili sa ibang kay ano eh. kay wala may gasto no chakto so sa ibang nga ano lang panagotago tago kasal.
4: Anyway, salamat katropa Gwendal. Katropa ang aton nga balita sa or ang aton showbiz balita. Ginadulong sa inyo sa hanga. Ano gani paborito mong hapon, katropa Gwendal?
0: Mga katropa, ang aton nga balita sa showbiz na ginadulong sa inyo sa aton yung Santong Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santong Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of aging. Mga katropa, hindi man naman namin gamitan ng daudlaw tungod sa natural sending ng mga ingredients. Mga katropa, Santong Plus Herbal Soap para sa mugos ng pamilya, antibacterial, parang gid sa aton. Plus, mayara magita sa isa pagkahabon ng ating Clear Skin Herbal Soap. Mayara naman sa glutathione kag-glutacogic. Mga katropa, impunan pa sa virgin coconut oil. Ginisa sa isa kahabon sa aton ng Clear Skin Herbal Soap.
4: Express Manila. Ex-FM time, alas 6:40 na sa aga mga katropa. Ato naman padulungan ng aton balita espesyal.
3: Ex-FM News.
4: Katropa, sinong paborito mong hero? No? Comic hero? No? Katropa, Wendell, nadandungan mo siya. No? Fan ka man bala ni Wonder Woman? O, diba? Paggambal mo nga Wonder Woman.
0: Sa bata ako. Dahil sa mga comics, nakikita ko siya mo.
4: May mga comics
0: sa muna. Wala ka TV, pero may comics. Ara siya ay ara siya
4: may sa cartoon,
0: comics.
4: May cartoon. Cartoon show. Comic show. Mga na. Katropa. Sino yan, no? Sino yung paggambal natin nga Wonder Woman. Guwapa-guwapa.
0: Sexy.
4: Sexy. No,
0: may
4: very...
0: power. Ah, wala may makaperde sa iyo.
4: And, ini yan, katropa, no? Kabalukong para mabalan nyo ang Wonder Woman nagsugod din isang 1941 pa.
0: Mm-hmm.
4: Umakot mo na, hindi pa kita bata, hindi pa ganit kita fetus. 1941 no? Kag madamo actually ang naganya sa ng mga audience sa bugos kakalibutan sugod sang nagsugod si na Wonder Woman 1941 bisa bilang isa ka superheroine strength. May compassion, style, pero wala pa no sang naibaluan nga nag-collect no sang mga memorabilia ni Super Wonder Woman no kundi ining si Alicia Wiley sang United States katropa no nga nakuha niya ang Guinness World Book of Records para sa title nga Largest Collection of Wonder Woman Memorabilia. Makun mo na, nag-collected siya, no? No. So, mayara sa, mga Funko Pops, mga figurines, mga specialty toys, no? As well as mga comic book. Yan. Ina mga collection niya, Katropa Gwendel, no? And mayara man sa red, blue, and yellow branded ng mga trinkets ng mga ginatawagan. No? Ining Alicia Wiley nga taga West Georgia native na siya, West Georgia native ng nagauyat sa may 1,581 items no? Sang related fictional princess of the Amazons nga si Wonder Woman. 1,581.
0: Damo-damo
4: eh. Oh, pero para sa ibang mga collection siya, yutay pa na.
0: Oo, pero may Wonder Woman.
4: Pero ni Wonder Woman, no? Oh. So, bago ko lang may nabatin, giba niya, collector's item nila yan. May kung ano da. Pero iniya, Wonder Woman sa iya, katropa. Ining sa Alicia, katropa, no? Una niya ko nung discover kaguna niya again nanamian sa Wonder Woman character sa early 2000 pa. Oh. So pagi sa Justice League animated series no kag mga TV appearances ni Wonder Woman. Sen sa karon mga katropa, makun mo na siya ang nag-uyat kung madumduman niyo gali. Ambot kung kadumdum kani kakilala kani katropong idol niya 1975 nga Linda nga si Linda Carter bilang nga isa kartista na nagportray kay Wonder Woman.
0: Na discuss pa naka teacher namon subong siya ang first nga daw nagsikat gid
4: yes.
0: As Wonder Woman.
4: Oo, makun mo na no na nakilala ko ining si Wonder Woman mga 80s na. Dekada 80 na pero 1975 pagali siya. Tapos after a year after natawo ko 1976 nagamatamat na siya sugod si pa sikat. Ito subong yung classic na ni ining si Linda Carter.
0: Sulit-sulit na lang, lain na lang ang nagadala yes, sa ang actress mo.
4: Yeah. Subong niya ang doon nakuha man sa Japan, pagwapa man ng sisi, sino kaya pangalan niya? Yeah. Ang bagong Wonder Woman.
0: Nalipat ko pangalan. Churay lang kilala ko.
4: Sa Churay, pero dapat nalipat ko sa pangalan niya. Ang Wonder Woman sa karoon. Gupo-gwapa mo na.
0: Mga tahom.
4: Gwapagin siya. Pero may pamilya, may pilakambotaan na, pero ang lawas siya. Tahom sa giyapon. But then, anyway, salamat, kid. So, abo na nga ito nga balita, special katropa. Alas 6:43 na sangaga. Katropang Wendell, sinong mga katropa natin na nga nagtutok sa karon sa ating programa? Express Balita Sunday Edition.
0: Yes, good morning sa mga katropa nato. Nadriwa sa ila ni Sir Lloyd Davales. So, amayong aga. Dra sa inyo.
4: Good
0: si kay Sir Randy Archa Aga Santisas. Good morning. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning man. Kay Ma'am Elvira Gilogo. Good morning. Kay Ma'am, ano man na? Kay sino galing best friend ni Ma'am Elves Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa kay Jelwin, good morning. Kana katrapang way nang balya ka katrapang Ed. Ang balya maulanon kuno nga Sunday. Te maulanon gid aga pa nagagumgoom kag nagtupa ang ulan mga katropa. So sa mga katropa tatang may pakadtuan, bring your payong gid. Inyong nga mga kapote dira and hinay-hinay lang sa dalan especially nga ti modrodan logay naga inulan.
4: Yes, sakto ida mga katropa. Hindi ka mo magkalipat
0: sa mga produkto. Si Ma'am Lilia Lombrado good morning.
4: And syempre, hindi na nga semana mga katropa, so good boss, seryoso na ni. Sa mga iba niya, ang ining nagdigad nga semana niya, ang iba nag-plaster pa, nagpangita pa sa classroom, mayaras ang iba niya, samon mga Wendell, katropang Wendell, no? Ang panghapon.
0: Oo.
4: Panghapon ang akon nga bata kay tungod sa kakulangan sa classroom, sa mga eskwela sila, aral lang sila sa gwa, kayo wala classroom, sapon sila, may shift, no? May pang-aga, may pang-hapon. So, pero hindi pa muna formal lang pagsugod sa klase, mga katropa, no? Ang iban, padayon pa nga nagpaninlo, orientation, siniya nga masugod, masunod nga semana, mga katropa, yan. Sugod na ang pag-eskwela. Eskwela sa maayo, ha? Sa mga kabataan. Ay, sige, amo naman yan ito mga katropa na tipo nato yung mga balita kag-impormasyon aton programa sininga sa Express Balita Sunday Edition. Magasunod na ang aton programa nga Bullseye Sunday with katropang
0: Erwin Salinas.
4: Para sa nambal ni katropang Wendell, hindi magkalipat, katropa, no, sa sining at nag-aulan-ulan, kinanglan labi ng mga estudyante, oh, nga, hindi lang mga estudyante, kita tanan, no, halo nga nato nawas, nato napapagun kita, makalikaw kita sa mga masakit, trangkaso, kagano'n nga balita, nga balatian, no, that is why, no, yari ang inyong katropa, XFM Bacolod, para padayin nga mag pahanumdum sa inyo, sa mga benepisyo nga makuha nyo, no, sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Una-una naton sa aton nga Santon Plus Gold.
0: Sa aton nga Santon Vitamin C.
4: Ang Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang Vision X Plus.
0: Aton nga Turbo.
4: And of course, ang aton nga Santon Gold Herbal Tea.
0: Ang aton nga Premium D3 Coffee Mix.
4: Cess the Pain.
0: Ang aton nga Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang aton nga Clear Skin.
0: Kag ang aton nga Santon Plus Herbal Soap.
4: Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropa Getsasa.
0: Ako naman si Katropang Wendell Balinario.
4: XFM News!
5: XFM News! XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
12: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
11: Oh, yes!
12: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
12: System Pain!
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gating kung akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
12: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: and Doc Nelson Cadena.
1: Ami subong Doc Nelson nga proteksyonan na naton lawas. Inom mo kamudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga hindi ma-stress man kamo, hindi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaobra mo. Once nga ga-take ka sang damo ng mga synthetic, bungga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano mo na mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian. Then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom kamo sang maintenance, sige gi kamo pa check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
2: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
1: Yes.
2: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Ano ginhimo niya? Iyaginano technology. O para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
1: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
2: Yes.
1: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, pero tulokon ka daw 30 to 20 pa.
2: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
3: Dugay magkurinot ang imong buyak ang tangkag panit.
1: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Subong ang panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintudluan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Magdugay nga magdugay ina, wala ka kabalong bata mo, mag-abot 7 ka tuig, 4 5 ka tuig, 7 ka tuig, labo ng mata. Para malikawan ina, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
0: Visionex, sulay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalik sa inyong mga suking butika.
1: Para mabalik ang paglabing-labing nga tagaan ka sang maayo nga performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men, may ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon, nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agud manami ang sirkulasyon sa ilang dugo, a quality product sang Yes to Health.
0: The Secrets of Health with Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Santon Gold, live
5: Testimony.
6: Aurora balik si Miloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katropa. Exa.

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: of MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kidhaw.
12: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM Kid!
12: Inami ang music, ah!
11: Nga, XFM Kid!
12: Ay...
13: Pula ka lang, music magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita, blabs, ang amin, kayo sa mga DJs, nila, kandiyo,
14: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply...
11: May how, kita, pa...
14: Oo, enjoy lang.
11: Nga, XFM, Kid, how?
15: Timo!
14: XFM 103.9
7: Santhon Gold Live Testimony.
16: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santhon Plus Gold.
7: Mas pinalakas, Santhon Plus Gold.
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santhon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
17: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa. X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic. It's not...
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

Mayong aga mga katropa, mayong aga sa aton nga mga informative. Welcome sa pagpangagad naton diri sa Bullseye. Panibagong adlaw mga katropa sa aton nga semana. Balik naman ito sa mga trabaho ta. Balik naman ito sa mga kaobrana ito mga katropa sa siling panahon, no? Welcome, welcome on a Sunday. It's 14 na para sa bulan sang Hunyo katropa. Dasing sa mga inadlaw naton karon, no? I hope nga okay. Ara sa mga sitwasyon, pila ka mga kutunan naton. Medyo nagulan-ulan gabi, no? Nami sa feeling. Kabay pa nga wala sang baha, no? Nga matuga sa siling mga pag-ulan-ulan mga katropa. Sa pinakamakarugat diri sa Sudan sa Bacolod kag Negros Occidental, pasalamat mo na nga aton nga mga magangumah, no? Nga pagwa ko nag-ulan nagbuhos ang ulan, meaning grasya. Basta June mga katropa, muna ang ulan. Pero ang ginapangayot na lang, hindi lang magtuman ang baha, kag hindi lang magsobra-sobra ang ulan nga bukbo katropa, kay basi dili kaduhan ta, basi magbudlay sa pagpakabuhi ta. Pero ka mga lugar ding ginakabig dala sa mga flood prone areas mga abyan. No morning. Pila na gid lang kadlaw o pila lang kabulan, ho? Nagaprepare na ang pila ka mga kuturan ta para seleksyon. Kumusta ang kapikapi ta? Kumusta ang aton nga mga gina-preparar para sa eleksyon, para sa mga barangay kapitanta nga ma-re-electionist, mapadlaga naman sa eleksyon. Wow. Double effort kita, subong, kaya para hindi ta mabilin sa piliay, no? At agay, para sa hindi ta mabilin sa binotuay. Murabla. Abat na, pero may mga katropa. Kami yan, nag-update lang kami sa mga posibleng matabo sa pinaka mga insidente sa Negros Occidental sa Bacolod, kay para mapabalo na muna, ma-update na muna sa inyo ang pinaka mga latest balita. Nami sa feeling kung bugnaw, no? Nami sa feeling kung mga katulog kamulang tsak to. Kag nami sa feeling nga talunsay. Wala sang kaginapaminsar ka tropa. Abi mong ginapaminsar ta nga mga problema kung kisa add up na mga bihan sa ano mo, sa ginakabig ta sitwasyon nga ginatubang ta sa matagadlaw nga tanan. No? Kag ang aton nga pagpangabuhi maglinong katropa, no? Oh. Welcome, welcome sa pamangaragan naton sa aton nga palatuntunan mga katropa, diri sa aton palatuntunan Bullseye. Ako naman si katropang Winsalina, supod naton sa technical side si katropang Janelle Upsay mga katropa. Aray pa na kamarang test balita mga katropa. May isa ka bata o kung isa ka maestro patay, responsable kuno sa pag patay sini estudyante, ano naman? Tara. Ang pinaka mga latest development update mga katropa, insidente ni Abi nagluntad. Tara karon pinaka latest update man sa pagpangaragad naton sa aton palatuntunan. Bacolod City Police Office may gin-rescue kuno tatlo ka mga kabataan, no? Hindi pa nato makuha ang pinaka detalye because nga ti may ano pa lang ng advance info pa lang, no? Nga ipakigbahin naton karon sa inyo mga katropa angot sini nga mga kabataan nga gin-rescue sa Bacolod City Police Office. Ano ang sitwasyon, ano ang makompleto tong nakaroon hatag naton naton sa inyo mga katropa. Aryo, no? Ang istorya pagid sa North Capitol Road, ba? Ang medyo pangabay sang provincial government nga evacuate dira ang North Capitol Road katropa, nagpanindugan niya nga aton sudad nga hindi sila pagkwaon,

0: hindi pagkaon mga vendors kini, kay ti may mga permit sila. Kag sa mga designated areas katropa, na butang da sila kag hindi ko na sa piyak eh. No, doon ginaayo to, sa piyak ko no. Ano ganin na? Doon gatos law something. May ara doon lugar nga mga katropa ka pwede baligyaan. Dara sa DBP, ng P-area bla, no? Pero ti ginpanugutan Japon sa aton syudad sa North Capitol Road, no? Nga makabaligya da ang pila ka mga vendors, mga katropa nga may permit. Pero apisar si ni Mabian, nagpa-pariser ang aton lokal nga pangulohan, no? Sa pag-istrikto sang implementasyon mga katropa sang no permit, no selling. Sa bahin sa mga vendors man matapos nga nagdamo ang mga vendors da matapos nga ginpanugutan sang aton syudad nga makabaligya ang mga vendors nagdamo man ang gabaligya nga mga RTWs kay iban pa ha nga wala iya sang permit. So amo ring gina call out karon sang aton nga lokal nga pakuluhan. Adres Bakulod nga ipatuman ang ining stricto nga pagpatuman sang wala sang permit, wala sang baligya. Dapat mag-secure gate permit katropa ang pila ka mga vendors antes pa man sila makababaligya. Balik-balikan ta ang sitwasyon sang basiwa mga katropa matapos mag-o naman ang general manager sang basiwa. Pinagbag-o? Dari na kibot kita kay ti pinsar ko si Mayor Greg Gasataya may ara sang kamot sa basiwa. Si Kung Albigli ang may ara da sang gahong baw. Wala gliya gahom aton syudad. Amura guro nga gakadilidali man bisan ano ka posisyon sa pila ka mang konsehales kag syudad dira angot sa problema sang tubig, wala mahimo. Kay why do gli gahom si Mayor Greg? Ang hawo da gliya si Kung Albi. Damo gliya gahom da mas si Kung Albi sa likod sa likod tanandi, no? Halin sa appointment sa mga general manager kag pagpamalakad sang basiwa. Bow. Pahom ba?
1: Hindi na tagaan sa mga mag-black tayo.
0: Anong tara karon ng pila ka mga latest development mga katropa sa aton nga pagpakalaga diri sa Mosai. Kabudlay kung kisa ang posisyon nga ara bala sa mga politiko ta. Amo ra bal mga katropa, absolute power corrupts absolutely. Nga ginahatag sa pila ka mga opisyal sang gobyerno pagkatapos makaposisyon sila, ginabaliog nila posisyon nila, ha? Ginagamit ang gahom, ginagamit ang posisyon para magmaniobra sa pila ka mga ahensya sa gobyerno natin, no? Kita ko ng syudad sa Bakulod eh. Bagay si Kung Albi, puro man ay negosyo ang iya. Bayo man ay panegosyohon. Kita mo ginegosyohan niyang syudad ligad. Nagpanangutang kita iya kay para sa ang pagpagwa lang sang mga balita ka mga report sa kay Uhanay sang BCGC nagkadto na sa pila ka tuig na wala pa matapos ang allocation naton sa pagkayoda kapila na naging gastuhan eh di ba ang aton BCGC da tumtum subong di pa kompleto ay nako oras mga katropa 7:25 sa pagpakalaga naton sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Tutukan taman ang pinakamang latest update sa Senado. Mga katropa, si Senator Alan Cayetano naglaban sign. Ang laban sign katropa ginahambal ni gipagwa ni sa panahon sang Marcos Cory nga away, no? Madumdumanta ang away ni Ninoy Aquino, no? Amo ni ang iya sign sinya laban gingamit mo ni Senator Alan Cayetano sinya laban man amo man ako no laban may pinaglalaban sila ambot lang kung anong pinaglalaban niya Di nag-angkon sang pinakamang opinion, mga katropa, nga ipakigbato gina ni Senator Alan Cayetano ang pinakamang sitwasyon, ang posisyon niya bilang Senate President, mga bihan, no? Kagati, ano man tabo, diri, no? Ang ato naman niya, ang posisyon sa tao, abi pag tambong ka mo sa Senado. Ah, inogay ka mo absent gani, ah, kami gani, way kami absent sa bayranay namon sa tax namon. Amo ya may imo kamo drama-drama da pagtapos imuan nyo absinan nyo, ah, para lang sa posisyon. Ay nano man. Ang ini mga senadores ta mga katropa, first time tani nakita nga tagsa-tagsa may mga drama, ah. Ang aton Senado subong the soap opera, ah. Nga galantaw kit na kung sinong artista, sinong maayo, kag sino ang traidor, sinong kontrabida. Pero hindi mo na sistema, mga katropa, whether mapa-majority ka man, ang imo mandato iservisyuhan ang tao. Ang imo mandato ipakigbato ang interes sa publiko. Maghibo ka mo sa sesyon, mag-convene ka mo da, no? Himo sang mga layi, abi mo ko pa man kuton taning pila ka mga senadores. Sige, why man, bisan why kami gasesyon, yung trabaho man kami ya, may ara kami sa submission. Di ato, kumusta to ang mga ano, ang mga generals to nga nag-appoint, ginag-confirm to, kumusta na to, na confirm gid man. Kay why pa kamo kasesyon to, ha? Nagkala dili-dali ini mga katropa, mandato ni sa mga senador ta. Ha? Isama lang niya. Ang ato na kita, mga katropa, ang impeachment, ha? Ang impeachment katropa nga ginahambal naton amo ni ang ginapunggan ang tagsa-tagsa ka mga senadores nga magtalakay sang impeachment case batok sa vice presidente. Nagapamugong may tagsa ka mga posisyon, no? Ang iban di ula midman sa flood control, ha? Ang iban di depensa man kay base mga igo man sa kasuhay, di ba? Ang iban di ganid man sa posisyon, no? Nga hindi man gusto nga magpabilin, ang iban di for popularity naman ang mga katropa para sa eleksyon, ha? Amo na ang mga gusto nila matabok. Kita nyo sa kadugayon katropa sang problema naton sa Senado. Mi isa ka mga senador, why did ya nag-file sa petition sa Supreme Court para mabalaan? Gusto nila mag-away sila. Gusto nila ya mag-dira lang sila sa social media, dira lang sa Senado, may coverage sa media, para daw si Katman sila, ha? Muna, amo na pagbasa ko ya. Kay kung tutuod nila, halin pa sang una, may naghinyo na ni, may nag-file na petition para sa naklaruhan, na sang mga disputes sa Senado katropa until na wala, ha? May isa to ka manunudlo nga nag-file sang clarification sa Supreme Court galing why man to legal standing iyang pamangkot kung kulang sa documentary nga requirements ang iyang inquiry sa Supreme Court. Di amon mo lang kung kisa mga katropa, ano naman, no? Kinahanglan gidya mag-abogado ka, kinahanglan gidya nga law professor ka o whatsoever, or may kangalan ka sa sosyedad para mag-ngayo ka sang desisyon sa Supreme Court, katropa. Di why man to Japan prosper, amo nang ginahambal naton sa mga senadores naton nga tani ila ni trabaho mo, no? May mga abogado disla, may ara man sa mga grupo da nga pwede o kon mga senador nga pwede mag-request o kon mag-padala sang petisyon sa Supreme Court para mabalaan ta. Ano gid bala? Ano ang proper quorum, no? Kay ti amo ni permigan na diskusyonan mo. Sa 24 kita bala mabasi, 50% plus 1 or sa mga remaining nga mga senador nga ara sa sesyon, no? Because first time ni katropa nga na-experience siya sang Senado sang Pilipinas nga may ara sang mga miyembro sang Senado nga absent, no? Even though nga may ara sang gahom ang Senado para piliton sila, ha? Isupuan na sila para magtambong, ha? Hindi man makita ang address nila, mga katropa. Mayari pagid sa kasenador nga ti nagpangatubang man sa kaso, no? Ti sa impeachment, abi alang-alang mo man na to, i-zoom mo to, ha? Ang isa ka senador, ha? Tungod lang para makatambong. Ah, hindi man na pwede nga sa isa ka korte, katropa, just like sa impeachment court, ang judge, online saya, virtual saya, ato saya sa ano, sa Zoom or sa Messenger. Kinahanglan taw abi, dasun mahambal sang okay mo ni. Kay kinahanglan atubangon mo, kinahanglan kinahanglan ano siya? Kinahanglan nga mag atubangay, dapat may argumento. Ah, may ara sa pagpamangkot sa mga husgado, sa mga witnesses, or sa prosecution man, or sa depensa man, no? Hindi pwede nga dito ka mo sa layo, di ba? Ti, ari mga katropa, legal challenge ni sa aton konstitusyon, no? Which, kung pamangkotun mo mga senador, hindi man sila makasabat mo, takto? Kay ang ila sabat na kaangklama ni Japon sa posisyon nila bilang senador, kag siyempre, sa politika nila. Oh. So ang matabo limo-limo. Ha? Why sang insakto nga kaklaruhan, no? Ti amo man ginahambal ta tani mga katropa sa mga senador ta. Kung para mabalantan lang, ha? Ina ko misalig bang kamo sa Supreme Court, nabla? Oras naton 7:30 na pagpanglagat ta mga katropa. May ara sang pagnubo sa presyo sang petrolyo, katropa. Daw diesel, no? May ara sang daw 3 pesos nga pagnubo, mga katropa. Sa ano, sa presyo sang diesel, pero may pagsaka, no? Sa presyo naman sang gasolina. Daw 50 centimos ba mo ang saka next week. Medyo magulo gamay-gamay. Pero tandaan ta ang tanan nga mga dako nga presyo sang gasolina kag petrolyo, katropa. Ay, dire man ay naghalin sa gamay mo. Na pile up, nagtipon, nagdamo sa mabugtawan ta. mabugtawan ta dito na ta. Makitanta na ang presyo, presyo sang ano, presyo sang petrolyo nga tama na kadako, mga katropa, no? So ginanantaw-lantaw nato ang pinaka mga ano, possibilities kaya si magnubo pa man na, no? Anyway, ari pa ang nagluntad ba lang nagluntad nga linog sa Rangani nga nag-igo to sa pinaka mga lugar, mga katropa, ang 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao, Mabian. Nagresulta na ang death toll na ito, mga katropa, resulta na sa 61 ang nagkalamatay. Amo na kung kis, daw hindi ito mabalaan ang kabuhi ta, mga katropa. So that's why, sa mga kuturan ta, if you're out of your home, ano kita, pangayo kita, or make the most of our time, pray, katropa, pangamuyo kita, wait ako ba doon? No, saan pwede matabo? In the next hours, mga katropa, manabla, balila. Make the most of your time and treat it as your last day. And kung may ara kay himuon, himuon mo na, no? Because wait, akabaro, abi, sang posibleng matabaw, mga katropa, just like sang 7.8 earthquake na naigo dito sa Sarangani province, nga sentro ang General Santos. Nga sa karoon, mga katropa, ang problema sa Gyapon dito is ang kuryente kag kung may komunikasyon, no? Which amo gid sa permi ang gakapiktuhan once may ara sa mga trahedya, lindol, kulinog, may ara sang pag bagyo, pagbaha, no? Ang komunikasyon kag kuryente permi ang gakapiktuhan. So well, tara, no? Ang pinaka mga latest nga development, mga katropa, this number can rise. This number can increase. Ang report ni base sa OCD as of yesterday, 61 katropa at 6 a.m. No? So ginapabalo naton sa mga kutura naton that this number can increase. today or in the next coming days, mga katropa. And we hope and pray, katropa, those families nga apektado, may makaangkon sa insakto nga paminsaron. That is things nga ginaatubang nila, may agi lang. Muna man ang consolation natin mo, no? Sa kabudlayan natin, sige, ti agi man lang ni tanana. Malampasan ta ni tanana. No? Pero, ti, you know, kabuhi kong kis, members sa pamilya, mawadan. Sometimes, it's really hard to let go. Especially kung membro mo nga, why man na-expectaran mo, blang, why mo man, why mo man malauman, ang matabo, blang. No? Kasakit. Oras na ton, 7:34 na, sa pagpakaraga natin mga katropa. At anyway, update kami. Ako naman sa katropang Win Salinas. Upod natin sa technical side, katropa. Si katropang Junel Apsay. And update kita to Tumaras Noybe. Dari mga katropa, June 14, 2026. Alright? Sa aton nga pagpangalagad. Antes na magkanto sa pinakamantala kaya nato mga katropa, ang aton nga tatlo ka mga produkto, ang ultimate trio nato. Dari sa Yes to Health, ginapabalo natin sa inyo, ginapa-remind natin sa mga abyanta nga imnon ta ni Adlodlaw because nagabinipisyo lawas ta. Nagabisyo ta gani sa wala sang kapulos-pulosan ang may pulos siya. Daw na mahalan pa ta. Di ba? Premium D3, ang aton source of vitamin D nga makuha natin sa adlaw, ari na sa kapsula. Gin pa improve pa because may ara na sang virgin coconut oil kag malunggay oil extracted nga mga nutrients from virgin coconut oil nga nagabulig mga katropa sa pagpabakod sa aton nga immune system bato sa infection kag syempre ang malunggay oil nga gin extract man nga mga vitamins minerals nga gibutang sa kapsula katropa para may ara ka sa suplemento kag may ara ka imno may ara ka sang ano may ara ka sang suporta sa lawas mga katropa. Santon Plus Gold, ari di ang mangosteen, ang ampalaya, ang malunggay, ang garlic, ang spirulina. Nga superb ang epekto katropa sa pagpabakod sa aton immune system, na amoy system ta subong. Nga sa pagpakabuhi ta tanan niya dasig na. Tanan kinanglan matapos ta na. So, we catch up some time. Ang pagkaon naton kinanglan dasig maluto ay. Dira kita ga bangko sa mga pagkaon nga dasig maluto. Dasig ma ano? Dasig ma instant lang, no? Tubig lang pagkaon na mo. Luto na sa din, no? Amo ni aton nga sitwasyon mga katropa. So, ang amo ni nga lifestyle nagabutang man sa aton sa sitwasyon nga nagabutang man sa lang-alang sa aton nga ikaayong lawas instead nga makakuha ta sang maayo nga mga suplemento vitamins sa mga masustansya nga mapagkaon katropa here comes damo sa mga preservatives no instant mga katropa damo sang chemical nga nabutang sa pagkaon ta amo man ay proseso sa lawas ta. No? So imagine mga katropa. So that's why nagwa ang ining Santon Plus Gold. No? Kung ano rin sa ka-epektibo mga katropa, kung kisa nadala man ta sa advertisement, pero sa una, amo nang giniinom mo? Amo nang ginagamit mo? Amo nang ginatumar mo? Okay man, no? Nagdayaw ka. Just because nga ti medyo na ano na? Nadala sa mga advertisement kung ano pa. Nagbaylo ka. Pero this is it, Japon, mga katropa, ang suplemento nga nagpa-nami sa aton nga sistema. Amo na yung suplemento nga nag-bulig sa aton nga ma-ayo dasig sa COVID-19. No? No? Amo na ang suplemento nga nagpa-dasig sa aton sa pag-recover sa mga trangkaso. Masakit mga biyan. So, Santon Plus Gold, mga katropa, may mangosteen. Ambal nila, ang isa ka tao, kung hindi mo makumbinser kung ano na sa mo, may ara na sa sang pananawan nga iyaman, no? Pero once nga apiktado ng iyang ikayong lawas, himuon niyang tanan para masalbar ang iyakong lingon. Diabla? So, hulaton mo pa na? makanto pa tayo sa oras nga mag masakit ka para may harap kita sang realization. Ay, daw ka budlayos lang ang sitwasyon katropa. So, ang palaya, it regulates ang blood sugar natin mga katropa. Ang malunggay, it supplements with nutrients. Ngayon kailangan sa lawas natin. And garlic, no? Ginapabakod niya ang aton nga depensa contra infection. Ang spirulina, no? Mga anti-inflammatory yung mga supplements mga katropa, ara na sa isa ka kapsula. Alright? So, para magdasig pagid, ang aton nga absorption sini, pwede ta maka-supplement sa vitamin C. Ang vitamin C galing, problema, munis niyo, kalabanan, ha? Ga-tutok pa ta, dito pa ta sa mga traditional vitamins, mabiyan. Nga nag-suka-suka ka, glain pamatsag mo, sakit sulok-sulok mo, ha? Because, amuto yung vitamin nga na andan mo. Pero ga-sakripisyo ka. Ano na bla? Worth it man. May ara sa mga alternatibo ng mga vitamins nga makabulig sa lawas ta, no? Ang alkaline-based nga vitamin C. Ha? Wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan, wala sang suka-suka. Because alkaline-based sa vitamin C siya. So kung isorienta ang alkaline-based nga vitamin C, amuni ang santod vitamin C. Nakabalo naman yung tanana.
2: Nakita
0: ta naman niya. Nabatsagan ta naman na. Ang epektos ni Slawas ta. Galing kong kisa do, gakadalagid ta singin. Nami ka Japon niya ang albutra. Nami ka dya ang gapanipa. Nami ka dya maghitit sa grillo kundra sa vitamins. Pero kung magmasakit na gani, dito na ta. Sala-sala. Oras na mga katropa, 7:40 sa pagpaparagad natin mga katropa. Itarakayon ta, pinakamaligtest update karon. Mga katropa, Aryo, amunin sa ginambal to, ang maestro ng miyembro sa LGBTQ ginpatay sa grade 12 student mga katropa. Ibantayin yung istorya, idaydayon ta ni, paano natabo mga katropa, ano ang sitwasyon sa duha? Ka-biktima o kung sa dua, ang biktima ang suspect maabiyan, no? Oras na ito, 7:41 na makomersyal lang ko, no? Haboy ito na yung pinakamaobligasyon na ito pagkatapos gid lamang sang panundo mga katropa. Standby
3: Bullseye XFM 90.3
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si siya, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas
2: ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balancing ang mga komentaryo.
18: Hindi nga
17: hindi naman
18: mga
17: kaya ang public opinion
19: objective.
17: Prangka kag diretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pasalayan
17: ng ini ang Bullseye.
0: Balik na rin ka, tropa, sa aton nga talakayan. Oras na ito, 7:45 na. Sir Ipihelye, good morning. Sa kay Sir Vincent, mayong aga. Kumusta na ka pang pinaka mo? Good morning, abal ni Sir Vincent to. Dan, share. Happy Sunday sa inyo. Thank you, salamat, git. Makakapi-kapi, sir. Nag-problema na ka. Ako yung messenger, subong. hindi ko ka-reply si mo, no? Sa kay Junior Alegria, dire sa makagahay. Thank you, salamat sa pagpumati. Raymel Mamilya, sa kapihan sa overflow. Sa kay Ma'am Elvira Gilogo, mga katropa. Mga katropa naton sa Kabankalan, kag sa Muesas Padilla, nga nag-ari ko ga-check-in sa aton nga para tuntunan, mga katropa, no? Waon ka na ang pinaka mga latest bala, update, mga katropa, sa sining isa ka maestro nga napatay, no? Ang ginalantaw nga suspect, grade 12 student, mga bata, estudyante. Ambot ko na nung istorya, katropa, pero nahimo ang krimen, no? Check on ta, ang pinakamalitalye, upod si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, angot sini, no?
20: XFM Live Reports.
0: Katropang Franz, may aga?
21: Yes, katropa. Wait, may isa ginikain si Dente nga makasunod ni Bala. Kagwai ganina ko na lauman nga malabot sa amuning punto ang natangatan sang sining manunudlo, no? Katropang Irvin, sang gabi, sang Hunyo 12, may kitabo ini nga nagpukaw sang kalinong sang mga pumuluyo dira mismo.
0: Oho.
21: Sa isa ka subdivision.
0: Oho.
21: Sa barangay Alihis, katropang Irvin. Yung silindri ang imbulbado sa krimen, isa ka 38 anyos na maestro. Kag 24 anyos na grade 12 student, katropang Irvin. Ang aton diri nga ginatalakay, lunsay ni tanan mga lalaki ang imbulbado, no? Kaya ginapatihan ka to pa, Irvin, ang nasambit ni nga maestro, ginaligar, membro sang LGBTQIA+, no? Kaya tiyan muna na ang pag-determine sa ila ka to pa, Irvin, sang sininga community, no? Mga members sang lesbian, gay, bisexual, queer, I forget pagid sang I na, pero ang A is asexual and so on and so forth, katropang Irvin.
0: May plus pa na.
21: So amo ni ang pag-identify sa nasambit ni nga biktima sang aton man nga kapulisan, no? Pag sandig man sa ilaning nga investigation nga katropang Irvin. So ang ini nga insidente ang sulo mismo sa kay Police Captain J. Reyes, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 7, katropang Irvin. Ginaligar nga ang biktima, ginagda ang suspect na mag-inom sa balay sini sa mismo sa barangay Alihis. Tama mo ito nga gabi, no? So, si... nag-ugyon man ang ano, nag-ugyon man ang suspect, Mm-hmm. May Metro Province information kung nakuha, dinaligar kung may pinangalano ni ang suspect mo kahit graduating, kuno ba na? Kasi pinangalan sa kwarta for galatugon para sa graduation. Yeah.
0: Ah, balunta ng katropang sponsorship ah. Kinanglan sponsorship para sa graduation.
21: Oo, sakto na. Sponsorship. Mm. Kasi siyempre ka ito para ibinang term ng sponsorship. Wala man na silinggid nga mali siya, ano? Bisan sino man makapangayo mga ako sponsor na sir for ako lang din nga graduation, no? Ako na din nga recognition sa Prof. Irving, no? So, siyempre nga muli daan yung mga seremonya ya. Isa na isa sa mga pinakadako nga parte isang kabuhi sa isang estudyante mo, no? Maka-graduate ka, makatapos ka sa amuna bing level sa ngayon kapag-eskwela. Pero ano ka, Prof. Irving, natin nga lagi ng tanan nga naglabot sa punto ang inyong istorya, no? Nga naglabot sa ano gid sa punto nga ginpatay sang sining estudyante ang maestro. Sa investigation nga nagagawa sa Bacolod City Police Station 7, Katropang Irwin ang biktima kagang suspect nagainom. Tub-tub, medyo, ano ni sa medyo sensitibo, gina nabing nga diskusyon. Parental guidance lang ning kinanglan mga Katropang Irwin kay ang biktima kagang suspect do naglabot. Siguro, siyempre, sa gainom-inom na do gamat-amat na ni Katropang Irwin ang nabatsagan sa isa kagisa nga do naganapuyot na mo. No? And also, ang inyo bala nga pag-inchindihan na is, ano na yung day, doon nag, ano na bala, doon nag-apaw na bala sa, ano ka to, Marwin, sa ordinaryo, yung dabing nga diskusyon na, naidirabi.
0: Oo.
21: At ba, siguro, may nag, may nag-load man bala, siguro, na muna pitik sa bala, tsagon man.
0: Oo.
21: Ginaligar ka to, Marwin, doon nag-inchindihan na yung duwa, nag-ug yun na maghimo sang sensitibo nga butang. Sensitibo nga butang Prof. Irwin na di na lang kita ni mag-specify sin eh. Pero maintindihan naman ni basta sensitibo nga bagay isa ni sa mga ano gid no nga aton nang being siyempre normal naman ang ina kung basta may relasyon ding duha ka persona. So tema na Prof. Irwin naglabot sa punto nga may buhaton nga sensitibo nga butang. So, ginpahig mo dali sa atin sa Bacolod City Police Station 7, the Police Captain GRDS. Nga ka pa, Irwin, ang biktima, ang suspect, mahimuon pagid niya do something exciting.
0: Uy?
21: No? Di man sila nga po extreme nga himuon. Basta exciting nga butang. Kaya ka pa, Irwin, ang biktima do gindapos.
0: Oh, okay. Madugduban ko ng movie ka katropang France ang 50 Shades of Grey.
21: Sa mga naka-intindi, sa mga naka-relate, well, that's the muna siyang pinakalapit on how we describe man. Sa muna bing yung mga situation or sa sinang mga katapo, katropang Irwin, no?
0: Okay.
21: Eh, ito siyempre, ng amunang plastada, darasang istorya nga do, wala ba yun? Dugin higot, or dugin gapos. Pero galing ka to, Farwin, masubo niya siya kay hindi happy ending ng resulta, no?
0: Ay?
21: Kaya ka to, Farwin, may buhay ka palo kung ano din ang kapangdanan ng sine. Do may kumusyon nga natabo sa sila.
0: Oho.
21: Siguro, may natabo na to, nag-apos na to. So nagaling si, kasi may mga bagay na lang wala nila ni na, wala sila ba lang ginang panay, kato pa, Irwin?
0: Oo.
21: Kasi ang isa kagisaguro, wala na ugyunan. Tugtog na, gilabot sa punto na ginaligar, ginkastigo sa victim ang suspect. Ginkastigo sa ang suspect. Ang biktima. Ginkastigo, kato pa, Irwin. Wala ta kabalo kung paano ging kastigo kay sunod sa kapulisan do wala man ito bala visible bala ka pa Irwin nga just like any hematoma kukon lagog kukon dugo man grabe nga linis mo sa ilong kung sa bakba sa biktima
0: buno kastigo
21: pero ka pa Irwin tiging kastigo na to sa suspect ang biktima kag hindi napati ano to sa mga residente, ito pagbalay sa biktima, nga doon may ginabo na susulod mo.
0: Oo.
21: nagaginual na doon na ginamo na tapos nagasinggitan pa to alleged din biktima nga nagapanawag nagapanawag sa kay Jesus, no?
0: Mm. Nagsinggit sabi, Diyos ko. Tama na ba?
21: Do ang terms ng nakita na to ng Facebook post sa iyang neighbor is Jesus. Kaya parang Irwin mo.
0: Oy!
21: So oh. And then, dito na dahil sa Irwin, natingala mga pumuluyo ang iyang mga neighbor na do, hindi maayo, nablang natabo.
0: Mm.
21: Sige na yun na ito nagpakigangot sa barangay para marespondigan sa tanong. Kasi siguro, wala doon nag-itigap, di na mo.
0: Oh.
21: Ba siguro mga tat na around ano ba mas mga alas 11 siguro sa gabi.
0: Oo.
21: Siyempre no po wala nang tao kasi basta ya subong ya ang tao na niya. Mm. Nagapanindugan nga last year sa gabi ya wala na any gahod and any video extra or kung ano drama for VTT oras na sa minuto sa tao mo.
0: Oo.
21: So siguro ang mga residente sa lugar doon ang ka nagahuran siguro blast ang nagkatap. Or siyempre concerned man sila sa ilang neighbor.
0: Mm-hmm.
21: Kaya nyo ni sila bulig dito sa barangay, kagilayan nyo ni Katapang din padulungan sa mga barangay tanod. And also Katapang Irwin, nag-upload man ang ano, ang kapulisan para marespondihan. Pero galing Katapang Irwin na tabuin eh.
0: Oh.
21: Kasi siling natin to commotion. Kaginaligarging testigo. So ito sa pagsulod dito sa Irwin sa kapulisan, sa balay, sa biktima, ang suspek araman to, no? So, balis sa iway kabalong ano nang hinihim. Paway sa kabalong ano nang himuon na kay bangod sa iya itong naging buhat ng krimen.
0: Oo.
21: Petro Pangalbain, magsiling kita kastigo. E, siyempre, ang isa katawo, posibleng makaagom sa lagom. Lagom.
0: Oo.
21: Pero hindi man magdugid bala kung matamaan siya. Unless kung matamaan eh, mapatay.
0: Mm-hmm.
21: Galing kita pa, Irwin, nag-agaw sa atensyon sa kapulisan ang isa ka masiling naton hindi naton masami bilang mapanay mauan nga baho sa sulod siyang balay.
0: Oo.
21: Kaya Katropang Irwin, dito nila gila yun nga na-identify nga hindi lang siling gali pagkastigo ang hinimo sa suspect.
0: Uy?
21: Kundi Katropang Irwin, may natabo pa nga ginaligar pagpanghilo.
0: Grabe ba?
21: Eh ano nga, gabo sa isang bagay nga pwede mo magamit hilo mo, no? May araman ang ibang mga baho, may araman ang mga hilo nga odorless, tasteless, o kung colorless ka Tropang Irwin. Pero galing yung ini nga krimen, di makabig ni siya ka Tropang Irwin nga ano no, muni siya ang isa sa mga butang na nagagawa tensyon sa kapulisan, ang baho sang hydrochloric acid.
0: Uy!
21: In short,
0: muriatic
21: acid kung sa aton pa. Kaya muna ni Katropang Irwin, natingalang kapulisan kung ano ang paggamit sa nasambit ni nga muriatic acid. Dito nakita sa kapulisan Katropang Irwin, why man gani kuno any battle sa sining bagay, sa sining ano ni, sa sining corrosive nga liquid nga ni. Pero Katropang Irwin, ang baho nag-usbong. And dito natalapanggan na sa bibig sa biktima, may sunog na cause ng sininga corrosive na butang.
0: Ginpainom?
21: So, pinakita ito, Katropang Irwin, ang sa sulod ng balay, also ang mineral bottle, mineral water bottle, kasi siyempre ang mga basiho, guros ang gininom nila na makaulubong yun nun. So, tika, Katropang Irwin, gila yun, ini nga gin... anong biktima pero galing nasubo ini kay ginbawian gid sang kabuhi no. So gilay ni Katropang Irwin ang suspect ginaresto dala sa Police Station 7 para maano ni Katropang Irwin no para ma undergo ni sa investigation kag matubo ni Katropang Irwin kung anong giningiya ginimo. So diri na trace sa kapulisan ang krimen matapos nga matapos sa panay sa man sa suspect.
0: Grabe.
21: Ang inang bagay sa so, mismo sa Katolis Captain Jerry S. Din pahayag man sa suspect sa ilaninga interrogation. Angot na natabo ang krimen ka Tropang Irwin, no? So, din pahayag na din sa ni Katolis Captain Jerry S. Din pamangkot ha. Kung ano din yung relasyon. Kaya kaya proper maintain madugay namin sila kuno nagkilalahay or binulan pa malang sila kuno bilang na doon naga sorihanay or may communication. So when comes sa relationship siguro di kaya proper win ano pa in ino may dokilala na guro nila isa kagisa.
0: Toho.
21: Nga mulibing ang biktima doon naga tagmansang pagsalig. Rason nga ginagdaga ni ang suspect siya nga balay.
0: Toho.
21: Kag maghimo sang sinino nga sensitibo nga butang katro kang Irwin.
0: Oo. Grabe ba? Naika, ginpainom katro pang fans sang Muriatic ang biktima?
21: Oo, amo na ang panay sayon man sang suspect, no? Sang ipamangkot sa kapulisan, ginpainom niya sang sini, sang Muriatic acid ang biktima.
0: Magamunay sunog.
21: Ang bibig.
0: Oh, sunog ng bibig mo?
21: Nakita do may injury bala or burn burn ka pa Irwin, burns, no? Oo, ang bibig sang biktima. Na which is, tiyamog yun man ang effect sa mga corrosive bala ng mga butang, any kind of acid ka pa Irwin, which is maka-damage kitsang mga soft tissues bala, no? Sa aton bibig, aton guya. Katropang Irwin. So, amutong ilang naging basihan, e ba, sige niluan. Pero, sa katropang Irwin, ginahulati nila ang medical legal sa biktima.
0: Oo.
21: So, kung ano, pagdito lang further ng mga investigation or masilimbra na itong duga ka detalye, angot sa pagpatay sa sining member sa LGBTQIA plus na maestro, no?
0: Katropang fans?
21: Kaya yung masato ng Department of Education, Division of College City, Pag-Ibra, sakay, deputy spokesperson na sa Rangkip Paglubutan nga hindi lang kita magkatag sa detalye o kung pangalan sa mga involved ka tropa ng Irwin. Basta ang biktima na gaydan sa 38 anyos, ang suspect na gaydan sa 24 anyos ka tropa ng Irwin.
0: So hindi na siya minor? Hindi na minor?
21: Hindi na siya minor. Legal na siya kung hindi na ginisang makaso ang ka tropa ng Irwin.
0: So ano kasong tubangon niya na ikatropang France?
21: Ka Irwin?
0: Anong kaso i-files ang police ni siya?
21: Sa initial, pero yung istorya na ito, murder ka pa Irwin, murder.
0: Oo, may intention eh. No?
21: Pero, may intention
0: eh. Balik-balikan na ito, Katropang France, ang sitwasyon nga natabo. In a way, mga katropa, we will give you the details sa pinakama public affairs program nato. Ang sitwasyon lang medyo hindi nami, no? Nga mga nagkalatabo sa ining maestro kag sa estudyante. Ang pagpainom sa Muriatic siya, like, ara pas panahon nga daw higot pa sa, kay magkambalta, exciting parts or 50 shades of gray, grabe, no? Na ginano sa ginahigtan, ginagapos, pagkatapos, you know, ang partner will do the thing. Nakagapos pa siya, kay mas struggle ni mo. Kung why nakagapos ba eh?
21: Correct na. Kay sa description sa aton, kata parvay ni Police Captain Jerry, yes, hindi gidman siya malang hugot niya pag-igot.
0: Oo.
21: But siguro, sa nag-struggle ng biktima, muna ito guro nga doon na loosen, guro malang ginigot or ang ginagapos niya sa parvay.
0: Oo.
21: Kasi nakita ng biktima doon nakahap-naked, no? I think doon pang ibabaw, yun yung wala siya panaktun.
0: Oo.
21: Pero doon may pangitalo, may shorts man siya. Pero ang iyang kamot may ano gidno do may higot sa Irwin or ang napaginsindi ko to sa fire ni Sir Gigar is ano eh dudok ano to man dudok ang belt something o kung bakol belt kasi sa Irwin do amo nang mga bagay ang ginamit lang
0: so pwede na mahugot do yun. Mahugton mo, pwede na mahugot do yun ya?
21: Ah, yes. Correct na, mahugot na siya. Bisang butungol mo na
0: mahugot na
21: siya muna.
0: Oo.
21: Okay, mga ka-Parvin, ang hindi mo sa mga
0: pinag-iyan ng oho, grabe. Manang istorya, katropang France ba? Ginpabalo namon sa inyo ni mga katropa because krimen, na consummate ang krimen. May kabuhi nga na dula, may napatay, kaga may suspect. Ang suspect, arikaron dakpan. Ara karus ko studiya sa aton nga Bacolod City Police kunsang Police Station 7 Katropang France.
21: Yes, Katropang Irwin. Kaya yung pagpasa kaso, ginulat na lang si Katropang Irwin ang mga dokumento ang kinanglan para mag-file ang kaso, no?
0: Mm-hmm.
21: The certificate ng biktima, kinanglan.
0: Mm-hmm.
21: kasama na, no? Death certificate na lang inuulat. Para ma-file na ni kaso batok sa suspect. Kahit di, pero may kinamataron, yung mani isang suspect naging, ano mo, naging taga-anam na sa medical attention, bala.
0: Oo.
21: Kasi kako, doon kita under ni siya sa medical, ano mo, doon, under ni siya sa medical, bala.
0: Oo.
21: Nakaprovide na hindi nga suspect, no?